O kami gumanes sa Banan Djokovic sa atinag si Disle Kapabal. Ska tinachak, ska tiyachak, o ska kotsak si Disle Santilo si Chal. Dios tukwabe, kakolbe Santil Musik. Ulis kangkele hong hong, chanru na katawru, chanru na kakosla. Alikwan, alikyoon sa kal na Spano, ani Santil Musik, Spanak, nakachkechi atinak, nakyokat riba lima kilali karun na kulman ko tenamit mayal la injustisya chan mayal alis ka angelis sandil musikik atinak chiris li na kakwili na kachuami ko kalibal maring ka nakulak likwa klesing i maring ka nakulak likubang pe maring ka nakulak li angel uta kulak so gerilis utlat na kachi utlat na katis anis ka angelis sandil musikik. Abanan na siyaran kawagus to bale u chan sa kuila kwa. O makiching ko atinak si Kristiane kawagus to karang San Sebastian masach ole kana. Makawal kwa ni kana kawagus to. Diyos harap siya na kwan el osla ho siya makiching na kukula karan. Masach ole isla San Sebastian. Buenas noches, don Víctor. Saludos para usted y a mi familia Chocó, en donde nos sintoniza mi estimado. Visail Cachol Chinamel, ya la fui a gusto. Tojarán sacal, sacal, cago a gusto. Cuán chiscat de Tijlebal, cuán harán San Sebastián. Le caná. Saludos desde Santo Domingo, Senaú. Bendiciones, soy Anthony. Ani chik sa manjus sila kawayo sa saus. Ani si kawala us to kolti ka chik wes kawali kana anak kolti ko enak na si kach enak ko anak ingo kula kara manjus sa ko na manjal makiching at ko kula kawa bigdo laring ko angin kakitul fry ko na kimbich si kater kusi li chukwabe si kater kusi li chukwabe. Ay, ron. Chalingatike, putingan ka na. Ay, come on, eh. Nakyokin, chibichangan, ninkwil sa libich. Awanan, saludo, sen alin, sumatin ang kanaberta, chalakwi. Kanaberta, sa ito, lagicho, kakwi, Diyos, sagutin. Aran, Santiago, ikal, saludo, Don Victor. Bantios de Kavinkilot, Bantios de Kotspeninkil, Komanesh, Abanan, Sheke, Makwachi Kashlankwa, Chanele, Le Kabich Choko, Rabinkil, Kabich Sako, Nilot, Kabichak.

Kanimakwal Diyos, lahat lak echal re utakyo te sinel re chishkunil, likare runa ek anchish ben liru chichot. Madyusha hakweli na alep, liatin, likaus, shak echish tumalke. Reish kutpal rikinep lak walalak akol siya binkre, siya papankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel, chirulik kahilakik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likana us, likare rut katye chirulik utang kulak, utakuso te siyep tasak chishkunilep lakwalalak ahol, chirulik honalay.

Flores single siya. Siya na shock-shore, ha? Ninaktagulak, lakot ang kilo. Ako na, kukan sa kalwi ko, Vanish. Kukan sa kal, kukan sa kal. Nalawa, chol, kawarij. Mani na pasok tayo. Saludo, Don Victor. Bendiciones. Gracias, Fernanda 502. Tumpano ko ako yung kini Fernanda 502. Arang ko ang kolaw, basa. Iyarin laki, chaksayo, kachol, yokin, chakwilbal, zona 18, capital. Anichek, nasi bakchak. Awana na rin kuan los reines. Pienso en ti, chen, de como narang.

Du quoi ber sach kavali Cristo Jesus ut karuna stieli Jesus nach josh kol pali railal chakuyak shma kep spanak ink ani kesnau likarucho kep spanon kil chakuyak kep smak spanak ink ani kesnau likarucho kep spanon kil sungwang karusheli kwa Jesus kwichik salishtih Atinchukwa, nins ama chakuchan, nak inka atashak chakwisi kep alin saruchich ot. Ha? Nins ama panchaku nak huna hakep, ho nak lao huna ho. Sumwang. Ha? Huna hakep tashakaan ho nak lao huna ho. Sumwang. Ha? Ana anli sungwang rik in li Cristo ot rik in li chukwabeh. Li chukwabeh rik in li Jesus kik in la o. O kanak na siye, chwesh pa, li anina pa bang krechan, to chal rik in ot kakop li kamweb al rik in. Sungwang. Hana in li parkwang li nashikay li kwa Jesus, usta nim li kamak. Kalak atino ko chichal, usta kwan li kamak. Usta kwan li kapal tilal. Apan lan li kakwa ing anas kesa o li kapal tilal. Kal. Lo o mare chiko chikilkim la o chika chika hunilo mare na kakesa na kako li kachak tilal. Pero li kwa Dios, ing a li kwa Jesus, ing a. Narah nakto kwang sa sungkwang krikin. O chankiro, chanchali kwang sa lihong kaplal. O kanak na siyele kawa San Paula in. Kwang hun akwi chikwa chan. Muko halang halang ta chikwa. Muko kamaan ta likakwala o. Chanchan sinche sa lihong kaplal. Katiyak kwi siya kwa wala sakik ala sakikwak chanke. Sakli isim na el. Kwita kwa wala ekihal Ekli hal na el, ekli kwa na el, halang kalang spanol. Hmm? Ali kakwala o salikotot. Abanan, katyek chika hunilo, na pek, chukwa pek, alal kahol pek, mukutrukta ayos, linchum mukunas, linchina al mukunas ketalik ekli kwa. Ah, pero, tintoto kwang sa sumaran? Ha? Di ka ur tsekali chukwa pek, tsekali alal kahol pek, sumwang. Ha? Hokanak na siyili kawa San Paulo. Kwan hun akwi chikwa. Hokanak ustana palo. Apan. Hunak chitzek kwalek nak kwanko. Harumil. Ha? Harumil. Hun sut. Hun ropel chosha. Line kakoli Jesus. Lina kaputs ichikish lish hun shakalil li Jesus. Usta hun chenamitzil. Kamayne chenamitzil. Chanchanta na nakatierik in li kashel. Petyal. Nak nashatulak sali salmare chetesh bok chikwak chitsekang chire li kaplal shak amchak la shel. Ek bayak ere kichik bayak saru chakwe in chan. Kez bakke na chemang chikachin kretchash sail li shinchal chak bayak la in. Usta na palo. Apananchan, hun akwi chits ekwalek nak kwanko. Hun chikwa, hun chichukwa beh, ut hun chits ekwalek. Halanota? Muku halante li hun, ah, chankep nak la renovasyon karismatik ita kwe, mukaan, muku kaip taan, ayin ka naru? Ah, la karismatika ay blakoton, ayin ka naru? Li hokian li noko tsekan kriken li kawa Jesus, Huno, aguas, aguitsin, ana, ayukwa. Shpanak, kwanko sa hunchi ochoch. Kwanko sa li sumwang. Muku, chan shkatye. Mare sa li hunkaplal, kamaan payak na kulmang, pero sa kochoch. Likawa Jesus, muko nasyeta ay laat, hulikwa na tsolpal na knakwil, pwede ala pa, bueno, kaslan din kagwe. Laat kawachin hulik alek lak angel, aling tatilang. Hunakik,
qiknak kwa.

aruna ka jelaat anak kwan naruna ka patski aruna ka kosla chirishli atin ain mare kwan honal la ono ko sat salikatu am na sat si kanale no ko palto mare na ka jepe jan le Jesus akwi le anakwi anakwi le mare chanko mare chankat anak kwan chukat chira pinkil nak hon akwi likwa hon akwi liuka makachik kunak renak utkawut na hon akwi renak ato pletik chudish renak ing ato chanchanta nat kwi kwan rak sali o church tek eretal mare kwan li ken kwan li kwan li mosh kwan li ik ut kwan li tip kashlan naran sa shpe li mesh ut ajebre kin kash kokal chapama ke tsekem kar kwan tera chakor hare kai pairu li tsekem kwan te chash par kwan te shok tek eretal ali kashlan ande shoki ut mare mu ko shtak tali kun shok chi pok ok chak king ka hokanak li iglesia hokanak li kawa dios akshintye Narah li hunahil. Narah li sungkwang kikin. Hukanak tiyokotis ning angkil sa li domingwain. Hunakwi. Makachik. Makachik. Renak ing ato. Kwinakwang hunak li tiyok ip sa li komunil. Kwinakwang hunak li kuteng ip siya atin sa li komunil. Ani chikan? Ala o. Adyo la o chik. Mukuli Jesus ta. Arangkwan hunakwi chikwa. Ani trak sokak chikwa kwak. Aning a ing a kawut sana na okesh kul bali kawa Jesus karuna shili padre karuna shili minis ana indis karner li Dios usak ke usakere li bok bilesh chi sekan kili lok la kwa ain usakere ani a ean li kawre simbil li trah kwa ak li trah uk ak li trah kwang sa sum kwang rikin li kakwa ing a chi mimbil Banak disculpa le kawa Jesus chanchan ing akamali alishin akseril pe yashin chana choilin kape usta selikasek la ona kachana ket bayak le kakape tento nak sakaka pi salisek patia kana kwan shinket lin kaperin utin era kuchikulah matruh kanaru maris no meli pacha chisa maris ing atento tincha ho kana kwile kachol chiruli kakwa Tentut kasako bresi ing anarah na je akshekwe bri komon skul pal tin sikah bilain kwiting kanak lain narun karte sikwen ka spanak likwa litiokat chiskul pal sant sant an diosan kwishak uli kwa Jesus Jesus salaku, Jesus sumalakwe, Jesus lahun shakalil. Hoshinti? Ah, pero inka vingas anashromet achkash metzew inka. Kwank, kwan nanakwan ut kwank che hunelik. Hunelik likutan. Hukanak nashchile kwa San Paul, shpanak chika hunilo no kotza kong rikin lihun chikwa. Chica junilo. Junchitz ekwalej nahkwanko. Jokanak no kotzakong rikin li junchikwa. Ma junjunak li azul tarak li shtibel. Ma juntanadis yali azul li rashlin kikela in kanaka. Chica junilo. Li kwanko arin sa speniru chichor. La o ralalsk ahol li kawadios. Chihokan ish komon. Chokwang kapi sa lihunahil. Anli na tama chikuli kakwa. Chokwang sa hunahil. Renak toruk chitsakong rikin li sungkwang kain. Utkwing anakakwang sa lihunahil. Narun ko kam. Narun ko kam. Hoshis kulah Israel. Shekam. Laokwi narun ko kam. Aholit kapi sa lichabili silal relikutan domingo. Aksinche bayak. Ana in lins ekwal likwash kubechak sa chosha. Li anita kulukre
kwangstuam. Aini kikes. Di anita huko kre, kwangstuam. Inka alcik da cak kre. Alat na kwan da cak Matukta kwa kanak tohle. Matukta kwa hilang cak tohle. Matukta sulup agwip nak nak sulak li kwa Jesus aran. Matuk chunchut at kanak marak. Pokbilat ak kwe chitsakang. Pokbilat. Pokbilo chikakunilo. Japanan tento kakaw resipe. Chiko kanish komon is kwa squids in katyalak bilik ha e chispapang kili kwa Jesus spanakaan li kakwa relihunilik juam. Pantiyo siya kwe at kakwa likin lilok lah na lepain liparkwang li nakakanap choke pres kakup li kachol. Takoy likamag kwan likamag chaku maresas kawa likamag ing anakah lisungkwang akwikin at kakwa takoy likamag chakusta na ta siya ko lok lah santil musik eh kesh kakup li kachol. Reshrap al likwa ain. Kawa Dios, lahtyop di sinel, li sa takla chakla hun si alala rin sa ruchis or. Chuateng akta siak chishrap al lakwala likwa Jesus, li shkashte sirip sa linkawa, sa kakawa at saka hunilo. Pantyo siya kwe nakakwan likakwa, kwan likuka, re nakatkwang likachuam akwikin, re nakatoruk chipek toh, retal nagtatkulong tikin o toshik chilang kakwikin at kakwa. Abanan na rin sa ruchichoch na kakwak nagtokwang sahun, chinale, sahun chicholech, sahun ahil, rikin lakwala li kakwa Jesus. Pantyo siyakwe, chakwilakep lakwala lakahol lak angel sa lihungkong chikalepal, tiyokep akwi chishmanungkilish angel at kakwa, chwa perisik. Panakchoko chirapinkila nakwan, mag-aachik hunak likwa. Manichik no keoke li parkwan li nakatyechik. Spanak likwa a in an re li katyo amat kakwa. Pantyo siya kwe, usta maring akakulup apan nakatyechik re nakakwang li katyo am akwikin. Nakakanap kip, chulikutan a in res kawre singkil kip, nakatyo ko chaloko ningkil, chister ko singkil lakaba sa li domingo tiyo chichalchiko at kakwa. Kung kaya tanala ko lalak ahol, hingga atsik teruk chits akong kabanan, chating ake. Lao li tok toruk, chak esh kakwili kukuk, renak toruk chinachok akwikin. Ay nakakanap, rabelakok, sas kawali Jesus, hukam tasyak. Sas kawali Diyos, yukwapek, ahol pek, santil musik eh, hukam tasyak. Antiyo siya rej, kunilis, leo siya oros beni, kawa Diyos, yukwang kairikin, hukam sa lahip hunal, kwang kukwichik aran sa lehong kaplal. Antiyo siya rej.